0: kewi hala. E nana mai a mako na pula pula o nei au e holo nei. E ala mai kako e na kini na mamo o kaina aloha. Aloha vale ia aina ko kako kahua. Awe ka i e ko opuhau ia nei. E pai pai ho ia ka pōhaku i pa amaila ke kahua le ho. No kako e na pua e ho oluru ai. E ale ka i ka mai ka balena. I mua aloa a kalei o kalana kila.
1: Pule lana kila.
2: Pule kako, pule lana kila, no kau kau, a pule.
0: Ke o mai ka ia ko nei mako, ia o Yehova, ko mako a pua, a me Yesu, ko mako ho ola, a me ka uhani hamalele, ko mako ko pua, amene, amene, amene.
1: Kani.